0: la vinaka ongona radio 4EB na ngani sala ni kakumburaki na 98.1 FM and rukuni story bridge e kangaroo point and ndo tale wasingo na vakaviti kabato kai mai rongo mai viti na programo ngo endo rongo e viana ve mbon kedeni vakarawai me na tini kina tini kandua na kaloko na vangu ala is button ngo koro mai sese sangani on robe tumani autigo na mboni kwa na marama basumbeka ni sambeto arin tavu dolarin
1: dola dola vina
0: kemenda barongo sarmanda na kenda ivan vakanga vakayalo ena madawango
2: nandale sonia na mbong ni kwa sa torme na roma wasendua na tikine walu kina tin kapitu roma wasendua na tikine walu kina tikine tin kapitu na bosani bi baktaun ditaki E volvol ti koko pula kina ibaba koslotu, kasa tau yabuti kumi Roma, karasa tava ti koe lebu na kanrien rien aliwena. E mbimbi bua na ibaba kosongo ni tiksar ngaya na loma ni koro, kai tiko tiko ni beliu taki na matanitu lebu koya. E ndarao ni singi ama na bebak tau ni taki ni vol ni pula virna leo ni ibaba koso koya. Kasa wakabina bina kina bua na nongu kalu, e na bukumundo ukethe nga, Isa tukuni e buru-buru tau doko na nomundu wakamauta. Tikine walu. E seang ni nduana e abu binaka me wakta undi takina nduana iwa wako salotu. Miwa siwibita na wosa ni bi waka ta taki taki kena kena waka binabinak taki na wika ersangarabutiko. Mendara ida talinga nangu na ingu na ipula. Me siko wira me wakta itaka na nonra wakamauta. Ka wakinda itaki talinga kena na nona. Endondon mendangu matua ni sasangata kana kaongo na leo ni songsong lotu menda tarada kina nonda bakambuta me kokua kande enanonda ndau sota kawasiava tana bosani klo emeni